0: que enganar é gosto dele.
1: De um malo.
0: Pra que enganar é gosto dele.
1: É o Matita Chapavo.
0: Pra que enganar é gosto dele.
1: Matel Chapavo.
0: Pra que enganar é gosto dele.
1: Carmele, how de querer querer.
0: Pra que enganar é gosto dele.
1: Carchari, how de querer querer.
0: Pra que enganar é gosto dele.
2: Daí, local, né, angue, tosson, guava.
3: Voilà, Radio Tchad doit d'ici Singa ou d'ici le Kingana le Goustier. Karadne doit d'ici Karakara. Mamouta Gassara technicien Lama, Karadne, Angava Karmaria de Tature. Gunka go taidandi ou d'akame go kulajiri matoda and dubalum telum gaisko kanjiklamia telum gulil denege. Tako kagmi.
4: Alpha Neda akiskine yawa. Alpha.
5: Ai, abadur bal i nga ide da anja papa de dike da iya daga ba barbar to tun do gudun babe din badiwa
4: nga ma de kai le dole ma doji ma barbar lewa ma ko se isidu ban ban kam gariwa
5: nga ki nga de kai le ya de da iya de dike ya mai
4: nga ile abam ne ribane
5: in
4: dole ma jaiwa
5: ya to ban
4: in to ma jaibi
5: adida ne tawaiwa ci si bane
4: a ile ndokre le mingai do ru baba o patal ngonu ma le pidama mone nga ndoji laun dai to ni jibe to man pase nigne le sijada ban ban wale aba mpa gbene dai poka mayem ja drum ne min ai mo se ta diba japa wale lo
5: nani le bulan ya ne ngira ya fatara wa
4: ah ta lungonu ma adelin le lo
5: ah be wa ah adelin ah.
4: Adelin le ya ta budi kwenje isei le ban jo kedele yo patar le amanga ba kura mare na to se banda dadi kingasi wa to mama
5: mare ne glo bale ne dawdu bal jo se ban mudan ajaw ne lo
4: nga ngunne di bisle ya wanil ba ta ched nga jeyle ba ne da boli bo wanik majare jinja kingana ja patar jik maje maje ba ba ko dulwa ha nga bu bane mam de ba yi o ne le da njoedin bale din ne kwa jele godo
5: Yeah.
4: E baya na inungon gu tabu di kwenye jeliba na isi ine. Magum to nane jegu marne lika undenu mtartar. Inya banjili wa mdosi jendu. Nga bukura mare toba adida. Mali to negu mai arsi jenyabane. Magu burada lulumyo. Ne jegu mama dejile. Ipo kaja kingana jensele jisnari jone ngada japatar jile. Mali. Magine jegu mai nolo magie. Ma magie mare rama chiri to jambal jiri je. Ne jigi kam larga nyanya ne ma de jiba wono am gersi sai baujile
5: li sai tura ne le abida ye chiri du jamal i gali ne le gali wul jamal ndo kala ta di ba jadi pa ba yi de kan li sai pa albi tala delin re wuri jamal de jere
4: hai ta di ba ma pa we a delin ne ba pura mare le
5: mobo yi i kul i kuma mo mu ya bawa ne kin ga gbonwa
4: mobo ne gi ya ogne le mai le duniya na idan biwa mai le duniya le adun gon singa na karaji sidi nga bulebu in ya did ba kunta jenanda jenja kisuma jangalbi in ya jenja maidilwa in kara ele mandile adilin gaudnili di mandige ban mai yeba weno ha mandile adilin no ba ya kisuba kula dwai na ba pa di se ne kinga ba mgiwa ndokridima in ya odomdu pata wede amna nje morle ne la unoda na ko nga ba yide ingam do di pa banoda undari jova no nga ngungu madu pet tugumwabe auntai dote da bien doin ta pul ne ba momo patar ba ya kunu tarle kila da dan abi ban ha
5: maji mu ya malikulu tugiyau padne leda mali ntare tre le dorm dum bur ga ba misin da kula lama ga dan kulu gudo
4: he
5: ngada targi mai bil baba ide ba fa da kila mu pon le ba ja fa duzuma kan bim ni ba da ba gi fa ni le ba male mu ndo mare ga made au dede ya mare ga male au dede ya da peut-être ne je na je au wa do gal rode ni maje abano da male mis retreat a ne jigi yau panel giji sai gi jogi sile i kan uma film ma kan uma film yau ji sile a gi sile le bo di kargi was doji da adini la di kargi karle si jiba dinji ga wirgi do da duba da mai da ya adini la dinji le si a to doji da dal be wiri ye to da ya adini la be wiri le si jiba ba ma ne ga be wai din biya ba shine biwa ne no mam to mun da low ba
4: bu ne gi tugu ji sine le wuli bu adini ba e gi nanje morle ga de ba teda le male andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba ko adilin je godo pale din ne do bar ko adilin je kula kunda
5: eh
4: akunda
5: inda kor kula gosma dia
4: ba ile au retraite la retraite le ile en akuba
5: beta
4: bango
5: da tambayi bane
4: adilin gin nan kara bag nan nole le sa en ka wadon gun din da kanta in akuba larjue naba magmis ne le mam ge tanje kunda man kamaili
5: iya ta de joci biwa
4: hai ma tadi jol ban me mama tadi jol bal bula mama tadi ya bida da in yakuba lardongon de nel mag mama channel in yakuba biba wono da ne jigi ya didile da da ni jinyo
5: do tu gun do no le kulugi iya wa o tin ade kuduma din ya le le ga wole gasegi na gisagi 500 min le le iya iya wa ngaji tanga
4: e kula kuba bo e gun no le da kulo si jinan jile dairin gunne ka adeline ne de kel si jey ida arlar dol gonne tol la ngo komale ala due tol da adeline ne ke jey abibo da di da mama sale modida ma ko da google se ya da di wa bida
5: i adeline ar kino ama mare mare de da adeline targija utura ne lifo kare e kulu o ara ne biya du maji da a kaukula adeline Arkinu Adeline odunne ile tudo abari gol mimi sha ba ti tan jik charbi
6: yo baba
5: odu dawa ne be
4: ngonu manji ya bar tudo glass veneda
5: ah wala
4: ile to sine de pata mama
5: aha ile sine de lele ya unjai je maja maja abino ta riad nale
6: arsen le am baba
5: ah wala riad ri mili bano
4: ah
6: arsen ba to riala nana
4: arsen ma dire au da kula maja ta
6: en len don le aw an moto je
4: ta ma dan ni je biram je goto moto ba to di mai gi mai ni je morli da akaut vevil je akaut camion je go bunda ro la pala je ni je biwa moto ba an di da karwa sa tole ba o panel wa
5: i aba durbali
4: ah
5: durbali da absen absen nan bo lan je da theater ji to ga nun puid go mi je bi absen ba di do wala
6: bitin
5: tele da bon do
6: to absen el babur ya da arsen
5: Kasen. Ya din ya kara lalwa
4: Kasen
6: Arsen nana
4: Nil si
5: senje basi Nil de ya kana
4: Maji
5: Denle kan si denle ya jo tare ba
4: Adeline
6: Yo
4: Male ma kulai kai o Ile nai kara ba ji si jende Ito nai da lundul ba jodul jodulo Ito kara da ile to kam si jende lundul kara O yale
6: Mamu
4: Akula doi nangul ba Ta ja kulai nila ko kula Arsen wa Kasen le Au kulai kara ko akusun bena tuk ma mis ne da ma yam ti go konje du ma pulai njed ne njegle baba lele daud lar dole ka daud tuol ta mag mis ne le ma yam ku dolar do
5: ya ni to yi an ai fare wo mata lele do ba ya ibad ko ba wa
4: a did lar da a did lar go to retraite de baba lele mpa
5: aha ida tar ko mai bano
4: o ya la retraite de baba le asa gi sina ai sai sa ben ba isne ma kala ku usal a did ba male adidu jambaljele adidu jambalje dogire mi jebe parce male na dile mayi do bare na goodle o dam moda gelta jambal ga yeg digdig nole e ba mama musa to goleg boy nole e ba jila tamadda to majira mama musa da nayi ne e punch be ngangu
6: bulo na ne jegi tura jela inele e ay moto ta bali akin
4: ga ma tura ne jele ba ngo kwen karale e ya ta dene ne da ba jinja ka rugul de ne lebe la do yile jata de ne kan jigu yile lo
6: kai
4: na ba ma mis ne ka kul ma gna ida ga nol
5: ehe
4: en gno le man jan se ne ka rugul karde ba do bar konjele akunda bo e karse nu nali akunda do bar konjele o ya ma bu oto kula gnya ba junda do yita ne gno le akula do nangel ba do kredi kul ma e gi etats unis nu no ba de ta e ba jen ba ma na jeli awan ni moto akunda dun ganga itan
5: wala
4: ne je ile
5: ja tabiya bai ne wala duji ngunde ne ndodel
4: ndol ba
5: eh duji ngunde ne ndodel ba da iris ne le ba ile ada da li kare mai pedi pedi ba je guje down le da ku no goidi bi bo kan iris ne le bo tuji da dai ka da ku no goidi da a no de de kasal ne kasal dun do kar ngunde ne ne kasal donc male kubu kula da pedile ndoale ba bobi jele dey bele tu ya dat de bon ta wala wala tugu a di lui bisi je sud voyage le kare ko re de sire to a ko re tel kaut la a ko la tugu bo ji da de beni ji da ki be de no ni do ji le de kara kara kara to a wala
7: e to bo ba ta de ne biwa
5: ah na wala pa ja o to ki ya ba de ta de ne ja wala ro
7: ja wala da mai o to ki ya ba de
5: ku na
7: e to beru
6: Baba sensinana tajigi turaji tuneli kai iraji bibar doga uriram diada nejelia ididije yana geje mangji bu jampal gutena utupan bu bishije bu nejelai gi geje nelia ba rasang mista sigma buka kari dokul geriram dal asa arsen lumale yan ingotar be yato isengde pajena nejegno na kinga daba na rene wanana
7: targa uturanele di kujiba yel do sisi se igi to kankan gisima u pasije batar
5: ya batar ya ngode ya nji uda karba us kobiri ba wakulu osije
7: Ini awal awal
6: le. Raja beka do buka tasir kai babi ya bani. Manda kai. Tukulanya.
8: Ayah bau nyawa. Bau jam tar gunele korau rianga wa. Gunele korau rianga ba. Adeline.
6: Hai Rosalie.
8: Yali gun.
6: Tuban wa.
8: Ibu kali awal tu rata sekarikari apa doyan dah tuban mana?
6: Kai. Gokom tukulanya amare. Engkau mau dnele.

0: Arsène Dibar a neso.
1: ngatali nele sigden dogli ndojele kana geri baba baba bogne dense nana de ingaki si si baya kula dang ka nana da kul gudia si baya tele unda takita nana ini je na ugeje jambal gtena udi ngub gubu gole je na baba na kunda
0: jambal
1: do barli mama bin ba na andogo voiture bin ba la retraite ba gna akugalar kona numa
0: arsendamisa hotel bi
1: no kulna kugabi wagnele marane bano tomale mo bugato do ya de romduto darabi yakar dole atel telba arsen gine bampana boyu ato sodu ato wa tel turane je dare tu kidra sama bele arsen liya bamba go umno
0: ye to mbele gria ntogno do yi amerik dongo pare mba tai dai na yi arsen gartan arsen le ga gu kapote ya nene le akinga guslera ba jambal mala so ndogra ba do se dot bana jambal mamure da ji mang ngamai to mpo ba da ji jambal ba mata yene la
1: amurle to avugul walia mu ge do mo indum ban le ada ban bi
0: ha gu thole to taidu amur bana to avugul mi ya to avugul le gria kari sanga ugu majita da na arsen arsen to arsis ni ba to jag klando man mana ki jambal so akine rabari taine
1: aka ingotle ha
0: ma jingam jage tok jingam jage di basa basa kemde arm kat ga de mata ibaim badela da na ina ige ige arsen arsen arsen arsen le ga no di ba one ba ki ga jamal ba so bari ataine li sa hot selbi ma to no muli yala
1: adi ma ka u gudwa no li ma ka kulanga to ban kula ka ingoda ku ndarwa benelia boli togro ni gim dali na de dine je jite no li lar denele do gando karaba tu li akarde sen sen sen akara karde ya kai baba din sen anada je exagere maroi nego mara kul migral da da ite graga bi bano la mama continue sen do arsen dile kuba
0: ma je continue au kemi kede ya he he arsen arsen arsen gu moruma gu so magum rane pare je ba arsen tata mar mar arsen da mar dom bu ga dom ta san ba ta ma ba re tayi ba de jamal ba na so mai to mpo de na mara ge tayi jamal no la arsen wallahi arsen mai ga gusto tayi ne da manam to mbo mare he he jambal so di ta ne de ne oi
1: sheri
2: oui ma sheri
1: hay ar kai ne yawa
2: isne ya mama da ba na
1: iya ombele ma to ban gu ban biya
2: ga da ban ma kimi dan donya bi na di ba da ne mama
1: taguma mulai ne da urumbi ya mulai ne tagu baba dense nana ji pasi sine no liba
2: no mo taidu
1: ile ide was a bit si danger wala le na ta dene kene dana condition je na ya wa bane da se sine le dei nana dense baba jinga na dana kami de modu mulai kalan kalan ya kam de mulai togu dei le na kona nu ma gu jongu ne karat le aku galar dot le dene la ba baba ah
2: baba le ngo ko ingi jawno makuba
1: ah gitin le kara ile kara baba ta dene u galare bida iya ku galare ba to gata male ban ba baba le kana la retraite le ne gbal kara le aku ga ba
2: munda
1: munda ba dobar mama le kara mayam to dene se karum ba misne da lar gnole ile ya ku gan dane dobar le mama
2: so
1: ba nana kara nele nagi champal jemi baba baka nigi hunda jemi bi dane je gitnde kara da ba ta mandle bi batn
2: baba lo guma arsen ele aba no asi kala si patunga se gesen bi
1: mun suite lam baba bi da to kedrenya
2: bi ma dia mo ta idi asheri bogne gi misnele kara osumle osumbai
1: meya
2: ma mila tarnele
1: ma ko mi gergau to gi ya sanga tare tam di
2: ma ko bogne misnele iya yi na idi deb karim gi ala orda dai di bane
1: ai apa lo ba wi ka mu
2: usu ne je to gi di de jinole ma kundarom
1: be
2: ma arjan gi misnele mi ge bam tel mi ge
1: ma ko mi gergau to gi gem ya bu
2: ngodle ngo ma mai tarnole dom ya bisla godo kene tumba tale anji targi dangel ba me na la retraite bo la ibo do pale i jogro do del
1: be ya
2: malem to do jong ma misne bog ne gimi geigimi geig my god mari mta pare de gum tos de mom na dile mom bay i
1: be ya
2: nja de karim da grandena i ga unya buga de buga ngaw ne mu ina ito imagina da ibana.

0: Babylon Ubangawan. Yenge Abdo, Tekana Abdo.
1: Yo waswatun getun bi watan gumna kilo jotodo jamdi sappo be minti juwe didi hasudu radio man ko wanda ko baruji di emput irandi be dum ko derke en gidata ha duniyaru dum himbe kontinuti jonta do ko yidete man kam ha dubi bawoji do dudbe derke en be soyde kude mabbe be don dabbita kude be don nyande mari tammunde hebgo kude bo ha bawo lesti e ngam man wodbe fere bo don fasiki en ni hande huro be halawol internet be don jambo derke en ngam be tammina be kude en non be jaba ko be mari be jara be jahale ragare majum ben don be luttida be bone e do dum kanjum dum do hore duubi bawoji do ha kala ba keje kam fu kala ni hande derke en dabbitobe kude be fu mabbe to ni hande goddo wata e hakkilo ko nandi ban kude de do o yidan be man o tawan hani hande en li mana wakere kude ko larani internet bedon dokka kude haton ban wi goni hande kala ko mojo kan futu dum mari haje kugal o fotini o yera dereji mako en li ngam be ko jamo ha kugal majum and then to o yeri ragare man dum warta dum fewre mere e fodde ko den dole ni hande famtine ben don ni hande wado be kude majum be nyam nyam ni mo cede de yer uni wala wadni ha gaden ni ko nandi ban majum derkejo masalan goto en ko tan ban on don ni hande gurti o mo lesdi mawo ke bi funa ngere betedo dambay be Jean Baptiste kanko o ha ko nandi ban ni man o yehi ha der lesdi Côte d'Ivoire do bili tamune mako o hebi kugal ngam be pamtini mo ni hande kugal gal de ban o jamri ha internet majum o hebi kugal majum o ummake o wadi jahangal o yehi haton yottago ma ko ha babal majum hande lesdi Côte d'Ivoire o tawini hande kugal gal o dabbanno gal be bimo be dokkimo kugal man gal woda bendon be o woliditta ha telephone wala ko ma ha internet bendon bo be ngala don donc societe nga o mari haje hugo ha mudum man societe man kanga bo nga wala fewre balere kurum be kili derke jobe jumini mo daga lesdi chaddo ha o yehi ya lesdi Côte d'Ivoire enonon dede ko ni hande nde o yotti haton tullugo e o jodo wala ni hande kanko o dabareji mako futtimi dabiti be lesdi chaddo wonbe ha Côte d'Ivoire o yehi o dadori ha mabbe e dede ko ardani do president joni hande ardani do be lesdi chaddo wonbe ha Côte d'Ivoire betedo masra toro asil o wiata kala hitande fu bendo ni hande derken be lesdi chaddo wonbe ha Côte d'Ivoire bedo ngida kude bannido derken be pewata nja ha Côte d'Ivoire de kwata pamaru man himbe dido ha yarango tato bedo ngerita dum en ha jammena dum walla be ngerita dum gallawol OIM bendo ni hande wakilanabe e wartirgo himbe ha gure mudumen walla bu be moptana dum cede de ko wartirta be derken bedo dum derken ni hande burna kam fu wonbe hande lesdi do be ngala kude dabbitobe kude kambe ben gidata be torra pewewe do fewobe be adama en ngam njambo be ha lawol internet majum masratoro asil odon jama derken odon ni hande wada woynandu ha hedi derken be lesdi chat be kakkilana be do ni hande fasiki en hiloobe himbe fewobe himbe ha lawol internet ban wigo be dokkanbe kude sakontama kude ha bawo lesdi ngam dume soyde kude hande na hande lesdi chat hande Côte d'Ivoire man hore mum bo dudbe do mbali ngala kude tata be pewabe be ngurtina be ngoni ngam be jaha be jara bone e be jarna be mabbe bo bone haton jamdi sappo be minti sappo e go asud radio wolle chatto kitinirten jam e ngal lesdi chat ha wakere ni hande kolara ni kautal jamiyaji di societe civile be koti en niya be ngadan jummaago sappo e nay yarugo sappo e jeedi d'après le rouge janvier hitande ujine didi eno gasse jeedi di mana hitande warande hado anjam menado hawrite de semminde larande ni hande de ko sembedin talesti andi non man ngol wada ma wakati be ngadi tobbe jeedi en Kenya e do dum coordinateur joni hande mo lesdi be tedo Mohamed Ahmad Younous kanyo wadi tobbe jeedi en majum hawde ne be tammi wat gonde dum hawride nde marnde haaje hawtu goni hande kala bakeje kam fu bibbe adama en ngam be kebani hande be pampamtira be charwindira dede lawol ko nafata lesti be en charwindirta bendo ni hande ardani be gomna wakere societe civile e jamiyaji di tanan gomnati ben be lesdi en non be bawo lesdi hudita be lesdi ha wakere ko larani technique be ben don wallitro be lesdi ha wakere ko larani cede be fuma be kautan ko e be darani hande dede no be kurata ha be kebano be cembidina lesdi mana barka lesdi ha yeso ko buri kemidine go hawritirde man kam be gidini hambe kambe be fuma be kauta ko e be dara dume buri dume mara haje huwe gode deni hande ko sembidin talisdi majum be ko mo jofu wadda rawe mudum be ngada yelueji mabbe ngam be kebani hande no be kura ha du wallita ngendam bibbe lesdi habiltin do bo jahangal kautungal pinit e non be conseil provincial je wadi fira majum be jehi be ngilla ke l'hôpital provincial je berniol biltin bote ngilla mabbe be ngidini hande kambe be jaha be darana be yitere mabbe no no ya harde kuude kuwete ha l'hôpital majum e no be kurata no be mballitirta men don nyawbe yawbe ha kurgo ha l'hôpital man do kanjum mara haje fame go ha jahangal mabbe gal be ngadi president jo ardani do jam ya ngawi be lesdi tiat ha wakere kolana ne rewbe wumbe mbete do melom melom Musa Naji kanko bo wadi tobere jaride en Kenya fajira tobere jaride en de dum gullitali di o wulliti toni ngam be kebabe kocha bibbe rewbe ben don ni hande yido be be torra ha wakere kolara ni gidde mana ban bibbe rewbe wumbe be kocha na be ni hande be kocha be kambe be jangina be dede kala no jangirde kan fu be eftana be hala wal jangirde mabbe dede ko president jo wiata o wiata jangin ko bi do debbo na du windugo mo ha lekol tan dum bantugo ni hande iyalo fu dum sembidin go leñol e dum sanjan boni hande kala ko larani yarde lesdi hala wal barka mudum kam fu do ko wurti ha hunu ko president jordani do jam iyanga rewbe wumbe lesdi chat majum jam di sapo e min sapo e nejo tudo asudu radio ha do kadden ko bo reji di nyano mare hande min dido ndubalem telem gayus be min soibiya o sidimin ngaddani on kubaruji man ngaddani

yo so ko please ma kapera jo chad cho cham jama minute jama ne tetran ye babo na mai babato be mar na la ya bajola ko kan buya be mar sama ko yeno yen tanayi radio chat ke mar bu no de ke mar bu gurge liere ke je bu mai za da mar zo mutu ban chop mane mutu ban chop mane ko ye mai zamo ka masar gore mo di wi magine ka fani ye anno mo jon o mo galwa ye be so yaba kur general bog dar pozil ba ka ban wingana lalo aneo mariza cham cham pele far bu pozil ba ko afaneo pamalang ma kiaye ako ure uri ha kalfa ka ku yama dino ko divoire za ko ko ka fani magyo ma ban yebe yeb ban bo wala za ka ban mati yebe ko ta di bo za ban be ba fi kam gi mo gi jon yebto so mari gi lambe shi mo wadir wa bo zama mar jo yawo bo mo fi fi rami mar bu mar gori aye ko gurma kaljobe kar bana fama ne ta ka mar de bo sho be mo ka jo dan gay bela ko pamalang afa ba pa gabno cham ba ba pele ma je gbe a di pamalang na dan bebe Jean Baptiste ba ma dan gbe ka ma dan pa je bana ma dan pa je gambe ma chi ma dan pa je gambe ga poyon ko ba aneo za fa di mo ma jo di mo ma jo ko gura ma pon su ma je debe afo te di ma ma da mo ka poyon ma jo ma ki zan yi ro jobo de bebe yin la re yin fa ba dan titi ko ma yama ta ban pa dan gay ma jo fan za su fa ma ke na fali fenda ma di dubki gi makabe bwa wasu ya bagabe maraye za su fi wi marba wa fa ma gewo no be domo ge deo sai je ka ke bzan ki ker ka lwa fere za so za ki lan ka galwer choya shon le tester de bana gu ko bwa maro wo za su lwa bi mar mai ma gna o ma ka per bwele mai afa shi dan agini de madina a toro atil ako fa fa ya ba ta jon ba be shi dan raka be gwa wala sai mai na ban za giyan gwa sai zama wo zama giyan mun lar bone mura za ta rabo kan ne la jo be to ko gwa ra shi par zama i o o e m kar wo za giyan no wala wi man re wala su su la re ka ban ra giyan no masra torso achil afa ba ya ta didi go falo makama che ba pa sa de su pa wiere ayi wi mai wi zama ke wi ka fo yeb anon chokio afa fa ko divan la zama mer do mo fiere fa bon diploma mala lo ya ta kara a don iga zama su ba ma de ster gone ko gor rezo mo ta jone ya pli ko wi let na yes man jamena yo mo mundu yo mo kele yo mo le yo mo pala yo mo ke kene dan ya man wi ene tana wi bi shobza ke wi na bu manye ka mo kalbe ka bu ma kal yo pa gangni ko zarban shoki na bai radio char ki ba bo kapsa kare su jin ka fani na kyan pa malan mo su jin fa bita yo union nationale ma organisation ma societe civile tengrobo afara ga jonte na na jama tana yo da na jama tirin ka ratu fani zani ka ki mur bai zani da fali ban sir ga pele ko pa ma kapela de madina coordinateur de madina mamad ahmad yunus akoye ga kalper ba ko fashi bu ma yo afika za fanki na fanki masacha ya ban sir ga pele poster ma ga banga pele o a gemar zama zama dirana societe civile gemar zama gofaloma gemar organisation nationale ma dina ong de tekina ma international da ko bu ma reta ba sa ka zama su fa bu daga ki ka jamar bu ma za na ma ga pele ka ban sir ga pele bu ma ka ban sir ga pel ga ko mana yebe afrika jab shumar baye na zada jama'a tana ka dana jama'a tattaru na wurin jama'a na kal ga fakiya ma din biltin zana mission ma bune da tekina conseil provincial ma wadifira doire te ki appel l'hôpital ma pavillon ma biltin ma province ma biltin yo bu mali ay gun ka yini bu fete jong ti shiba sane gabi fene ko gorata yar karata buya marcum ta nalwe mas ki zaro ayar zama kin mo gbajole mo zama kin sham mo gabra ka du gorta talba ni shini yo na sota association chajen ma du mo mai armun bona zaro mo gbar zabo ma da madina melo musa naji akufa bu pata suwo wala kota na ya la zaki maliyar za franchi be far bungbang ba kafani za daibo na rabar bona ga dagale kwale na dagale kwale ko ta fika pa wire ma wibi mun rubula bu shoro yan kai wure gele kwallo ko ma yumai mun rubo vita ma yuna asuga don ya lan kalpa mai mo ga mo kwa choki ko bu marzan akunyo afika bi lai wibi man wani mai arun fashir ga bu ma ka cimcim ko yisho yin bone yin raka ka fa ah so lai ka ka ah la rentrée colère ah rentrée colère
بقدام ما جيب ما يشيل كايك بابا كايك كا ولا بابا بيك كا ولا جيب كا ولا راب كا كوب ما ريه ده جون ده جب بير كوال جرو فاي با ويل كوي ين ما ين بجر با نتبع بيل بلين دو بير رانتري كولير نادي رانتري سكولير كان اسا بو جل رانتري كولير مر تشوم ما جيت دو جن زاجي شني يا با ويل يو فاك يا ما دي نمونغو نا وركاي دو فاك يا ما دي نمونغو زما بوميزو داري يا دانغاي ma aramano gna wo tangra boka nak mazama dino fondation madian kagba jole kagba jol zama aramone hajja wala mon kon ka zama gba jol bere yo zama gba jol be zama dino gascom gascom yo ye kalper babo zar ya kagba jol zama yar mpa dangay na fali be fafeni wala na fali be fumay armo galwar ka wal shubanata yo goma lima e lwawa pour radio chat pesa na mata na kame wonu ya ko ire la jumi choko pelier me kanu bakio ya badjo la tum lan dik balan ayeneo ko mega jin vi ga technicien que permet d'un yegi technicien to za wona pama de madina francis la yebe fak ya madina mak bak pale me to lwa bu fabi pelier ayo po pani me ka to ba me fo en ga ga tu dan ya ya fak ya madina mak bak pale ayo po pano che me ga di dia za lu po yo yo de manière que va faire que na gtalé akoy yakka yakka zakari payemi akoka fa que ma dina gtalé yo de manière ta de ma dina perfectos de selcham perfectos ako fa que ya ma dina telené yo fa que ma dina gelo mais to fo be de ma dina be selcham tanto za wala pli te kina de ma dina kalibe mais to za wul bere technicien mo chef de l'affaire cameroun

yo de ma ino foka basil la mo ka da gbema dina bidan te se lere metelo bo fa bono meto za lu politique ne zama yo ka fa ko da gbema dina bidan zama yo ka fa ko ya ma dina sebere metelo bo fa bito so ko poli wol bili apo ya no chamna cho metelo kyan bibe o wala metelo bo fa bibe o a don ro la ya re de ma mo ka fa ko ma de marchand ni ma dina pa goshi bernibes ah ako za jul marchand ka marchand li a se ya za jul marchand ni so ko poli de ma dina Jérémy Damangadi, I'm a Fakuyama in a Pogo Tinjun, Tesser Lere Metol, Bufabonometo, Zaulbata, Avisamayuka Fakuyama in Tessale, while at Tugere, Metos Outbili, Soko Polytechnician.

kiki depeni ki masan nong kafi ken ani kalis ke labara fi nagat maga tigan fetna ha labara fi nagat maga tigan dan je untan gani ken la wen ke la fi kuro jorio na ken aparte ken la gua kude purmo ko bitane le pusan chagene jorion gen gar lop na ke tu gani ken gar gen fundik si kebe lopni si garam gani turit ke chogene fi fisigen so me yuisis gani fisigen fi ke jawda Rain lingal di nge jarsimet na dala lop kai na gatan na la kai na nge per lang gung be jarsimet na kai na ngchos na kai na nisi tangawani kai na ngchos li na dono fum do me lop ngolo kai na juran kai na hakai na fun diksi na ng kafin kai na kai na kuli maka kai na na kai na was juran maragap sa marakepe kai na me fifa mara jarsimet na kai na si dala wa kai na lop marakale kai na lies kai na galma koti vara Rain Name Laleno Ren Nam Room Naren Am Go Jopa Awareful Legality and Rain Name Dover Alamo Gumbo Jarsimena Gumbo Jarsimena to Amigo Fring or Renisi Dumala Salam Gosigiza Rain Amnesa Bonaragan Sanam Renik and Mega Hegal Tameo Kuda Guruda Rayungan and Dam Dam Baby Jean Baptiste Rainame Clara Desarain, Rara de Fia Rainam Clarakaling Alma Cote d'Ivoire. I'm just going to feel all of me, feel of men or Nadizu. Now I'm a choice gain, so I'll make what you were gaining. I'm a choice of Havalin, I'm not a Helena the Ren, my Lop Namal, Orange, I'm a cafe, I'm Joranis, Job Genesis, from the Renella, Orange, and I think it's a homas at Canonly. I'm a jom sama nam do hinam ngulan gori du gen sanam go salam go malo jom haram go falo din tu tom ko enam sama yuma la dam bebe jean baptiste gen nam du gen lima nam na hem lo dinge tu ga lima grone fi na gatu chatu se fi hem lakna ka ensa qali salilo bol sale kol mi ga kaf gen mi fi si gen am tu gen ga tisia a gen nam mi ma ngol mi gidala un fi si sa la gen ka isko gal fi ko tu vare ga gal bi le kol mi ga kaf gen sama yuma la masra turu ashil Anam dagan la warsi ja tumtum gani guruni fi gunagada sa gurunaga chat na kha salam hosi ga jamena jamena ni hosi ga an gani summa hidi ga an gani ha busada kha sa turiza la gan garlo bo a ga sum ketsis gani lopka a gani ni se turiza kha to man se turiska saragali ngali ni kusuga kusugo no a ma ni se gari alma taptu si ale bo gani fo ko vidunet mu kutula sum sa tu wo na gan kudile a ga fo ma ran cha ja ga kutsi gani si hosi go vdo Rainam Darena La Shamakan and Gaming Adi Helen and Kaful got me Jorena Cassin and Gigla Lop Magan, them getting it done a la Walop Tanka and Kana Ani, Ulang Padiglan and Darena Namango, Namang La Mitmanga Fulgono, my Tang Tuang di, my Kaini, my Mare Lasting or Tamsmeo, a Sumsan and Suvangs of Fizer Fong Doni, Fong Etitut Narenin is easy, a fat dim gedi, a Ranger became someone on Kaful got me Nurazin as Grow Jorena. Jure nang lile kolo bero lang kangay may lima nang ina alang naka full ko nang fum baram ko nga fi kaya nang jobi sumna vangon sa kaya selit ko nang job su jobo ten ka kagasin ano ba mahali su ha nang fitu dis na de gane choka yung lingal dini chap ka hai sulu to awahen tan gane kaya fok marake ba kaya fi naka dafay dan mila wala unvi sosete civil la kaya nisi min gane li fitu da ngol da hai burda doyam filita da burda doyam sidia da fi television ve busada turi doni ga ngai farango la fi jamenta ni fi tuna de min ga la wenga wul de glota fi na ga de faya en del de kalego ga ni a kalego ga en kameta en kalego kameta kalego na makor na ter mongol mo fok na amna samu ma la mamad ahmad junus en am da na la wa fi tuna de ga ni min ga en sake po hin go enong di ga la ka khle dang tu Lau ke semanga magut kuli wultukula tefena naga tefena kain fok only don taria fok mafi sa dirafi guamle kain fi sosite civil le ila ONG le kain ONG mafi naga tefena ni hen mu maigo le hidi fok hen alak la magut kuli naga tefena kalial dalibo hidi kurju dalibo higaflen kavi kain kala nam kamu dang tuzuloni ma gut ngolo ma le karaci almiga naga tefena ngolo fok ngole suana. Awahen tan gani kan galma biltin na kan ruwa de kalisko kan glo fokan fokan fi pinedi ke fokan fi dunet mo choli so lagan fokan ma gut glo wol de glo de fi wol glo de fi lina he de fokan ma fi conseil provincial ma fi wa difirana
se turist ken ga ya doctor ma kai kal me building na to de turist ken men du lok ma kali na kai doctor to so to de ke da ma tam sum ga mi ga lok ma li ta ga ngan ga mi ga ala ga ni kut ku si ana aw a bat la bara vi na kat ka tikan dan non kaf ga ni kai chadang ol de chol glo fok mar ke be kai la ga boy sala ga ti tut ka ti si sala ga sa ir ju nga di a le bogen kdat ka tanqa ne dana khayen chadi ala melom musa naji na isa jok la barka ta khayen si na khagale isa jok la barga ne la wen ke le kol hebi meno la le ni somne jankere kurske sa grupo esa grupo esa la khayen sa le kol sa kdat ka tisi kamolo khayen ngalin fam rang me widi le bo fam la sa fam mai de mge de kafi khayen la len jankere jang ikut ku si an mi fam nga awa khayfati wa khayla barafi nakat maga digan tanna kay joblo mi fidel di hamsa ansi katugulum goga ki chawnul defisir kunglo ne mi famnga fidel katugulum goyo

gidebe niki masan non kafe kan kallon kalu jiyaqli nan fatiha kete devan to gatame saklu fu dongon ba masan non kafe kan de devan to gatame mita teres kan de jafto fi bis non kafe ki gidebe kay niki sa qaisi kal tukura gal dasa gal etena kan sa qais gal kundulu yan mar sadi sa farangol fi jamenta non kafe sa gal kuserina kay niki sa fu dongali masan non kaf ki gidebe kay niki sa lilin fi hum fu ne vetna awala parafi nakatan jam go dom go me telem go is kan sama sum so kuzan dere choice tigan ge kulakam ge me dop study graph me fidel sa gudum hat bulin gan hamsa hasan hen ge me rauka ji freddy awa ka en chatan gom yam la ngo enti fadim ka ja malato en ke ni kuman dele nala minanu chabru mor koron vi lo fin dia so masan ki gi duebe nan ligi joy lom bar balam ka ya lam fle bur maka fokan fidel ka ke tolom go

PNUD
ngada yam yong yu kulle galama ngi yu kulle ahund province ge wadi shira yo yo yal ga wonde da ya logo tarci dumu ngada ya dran ge kede kata wondi biltin yo ce polel ga da ya yi kama nar mahallama hal ngi yila go ka jwa ge de yarun la fi fu ge da ya mi ge ngi kede ngi jar ka jwa dran go yani yi jogu dan ge de yudan dawa ge da dran go yi tan la fi fu dan yo ngi dai dingaran yal ga ye ce polel ge dran go ka galu yey go habarra gete ngire danyo ngirum gete kulga yarga president nga association nga namro ngarama yi ngarama yi chadie gire da yekulga haday drango ko talaga de jow mi go sinyani chalili am go sinyani chalfie yo ngirum gi chadaga daya melum musa naji yo churu dego de chapali gara chapali mi go habar mangi kere kataga dego dan na chomna ngadum gete gire de chono daya allama daye kol bilin nga hala karanga chuli bilin yo yagram nga hala daduga day dran yukul gire ko talaga den ga si ichalama ya si chalusi ki ichali lekal kal yo nga yo hal nga day dran go hal nga yimair kal kal lidu warande itagi gire ka karanga den kal kal yo ngide go daga manan de chono anna anlam de dagram gitema day danma day enan ni lugu gete kam ga ke ni diye du chono danma ay dinga mi ga ngi kere ka danga day inga de do yu nga wali nga de dran dan fo de nga yo ay dinga day gar wara ni nga day dinga ngir mi te wada cha ga wonde ka woni ka de du chono ta bani ki lugu ande day tal ni dagram ko tele ko le ka ni ri wali da ta yul nga de ngi ray dinga de da cha ga wonde ka woni ga rana ga di yo gire habar nga mono ngi san du tlam hedni mangi kya na rama sayen tolor kal kal kya hiligraga dubkiya gara kayna na balla sakani gite mindi fiaga kalkalga dai mukoy bolgano hamza gerin tonu munaka sada yindi mindi ki ga ken hagaire waddo mukoy mulagarno kabin teknik

Tivia commandant Bavana Isaac Afisu en qualité le conquigé fata ambatu kare kore adin to yam fidi on ling sunda akanga walya ngonba so antenne wanina komo radio na mai dagara hum poy mombasana ay hum boy mas basan giwani fuira hin lin gota kan poy mombasan toa kite pa magna te deuna halang mai poy mombasana giginga dunia maira ay huru wan tanga korsongena u korbina suana limagara kal sunde chicho u halla hal sundara hal sunda um bas mair tangale kol sunda sun chi chamin chu te kolo nu balangin kwasina nu telefon mongolan kwasia asi chuk sunde kolo wani amimin su sunda sundani na sundana sundanna samay mana fiatte kali na mana iyan samu hat mair na fatta maga mamba diploma mam na fama nchu kuzina ko lumai asi kolam ko kolni si honi yin yang ana ang fia ang bai li sunda to edini sumai suana bat suna rim bat ni ambu zuku ko mari kale sendata kali ti vitcho li ta chocho so honi ni sumai suana min bat sun ko suna ka ana tsu yona ti ana atang sanga dang halfa ha ani korsongena u korbina kali sendata chocho ka ana sar sunda ka umbas mai girkan ka tanidi kina ma ka chivi ko zong ma ti na mi ko zong ma mai ke bi umadirna sam ana dang bai be Jean Baptiste nam fita mai ko divar tur mai ram tutu ani ani am chukani magar mam sina ani asin ya mai wanen hawa asin sama sunduwa nam usara mana ani yam patiwa nam ini ilini sun mai rangwalla ani chunde nam sunte ya mara tire tena ase samu sundara nam hintu thamai nam ichu kanga ko divare ani tab mai man ba yamaya sundana kadi le sam ga umbas mai ra ko divar sekile samai mai yama nam ma nimur mamba kaule dile nam a samira ko divar wani ani Côte d'Ivoire suwana ani imbasana humaine nam tuddu fo farasiya tun mayar nam tuddu fo farasira nam samay ma ka kol korchat na ga ndax mayra Côte d'Ivoire samana masra togo achil nam tiana tana tani lob tarjo u kimba kimbani kemba fami famba u hindi korchat na cholan jamina tuddu ko wandana ani tab may mana ka kol gay sumay suwana ba tuddu ga usiki samia tawli tangana yamana oem ni ul tab na mapas ute mayrana ko pas mayr chatta hagan da mayra Côte d'Ivoire ni su hal su uran ba su e nanana asu hunga sei pas maziranna an nam samay mu kolu kor muse kor chat na hagan da mayra Côte d'Ivoire masara togo achil namana nam tilman kor zoina u korbina hal sunda ni chivia azubi kaziya gini sun ga tite su bas mai chatta kan ga tanan sun da kadi ni yakka inda mai Côte d'Ivoire da halile bagar mai tanga da halile sarni an hala ugu chivia an filini fiya inu li tangale ni ko an fisa ko li tang na ma an tel tire ki chivia na tanda tek na ka tang mai nan chol hona ni do fi u sanga ko an chol hona pogol ni fiti tar chicho ni u fakkani ka sa kan yamta man ba maga kena zika ze ko lwani an wazi uzuni laktan sakana iu ka pe hal ulindi ko ne ka chividi tab mai ma kolga ire fofi suna kisna azu chalo bo mai mato yam fidina tata bo mai mato yam kidzena de aminni tazia induli to kongola hanu pa samayar tara chalo bo mato yam fidina sisko bo mato yam kidzena tilma teona tokongola azin lakanga jamen tanene ni tokmairana asye chiyam sunu hurna hana samay mongola fokazina yaman mahamad amad yunus namtena tokanda tanika tokmairasa agi tukki sumay suana tab politikan kosian lay tab may munjunda ka politika tab may munjundu mbasa kosian lay susun kay sar ora hana
tab mai mana ka kwal kai bassa na da i fort ni na ni gena su mai so an tam ko kosi ya kan jun bassa u fina su an tin da sir ko ke diga sa a wun bassa ya si ci ulina manna hala tok mai data ni tok mai ran pa afagin ti su mai su to an ba bassa gi iri si fokini ka iri fokini kai mi gena hali yal mai man ba azin ini magari su wana tisu wana lasiya ni anjin masanda iri kon fogoni as kakanga afigin ushe asin kosi chivia ay bay usi mai ma biltina ni ga inda kamar wadi firra tab mi yam ana pinitna u tab mai mun gwal halkat kai wulla kai usi mai ma wadi firna azifitasiya ni pu mai maka hingana hanu optal mai ngwalla afu usi biltin tut mai razi tuta ura akwanlan ba su lisinda tit mai ra ka fazir targe lamai ra la ajiviana kon usu tukdir hulina mani ni tami mai ge az ka ka hal usi asindi kwazin namai poi mo mbassa mat tukan na mi kidak chamairan gwalla hutab ma u poi gina sumai suana irzilasi haura ya ana melom musa naji da pat pola ni pumai maka hingana mai polmaren da patata da akankai chukuchukor bina hulimen lokalla dana kutamara chukuchukor tamar huli lokalla ni ka furira hukor tamar da ta holli nana an samai marba wul iri husina ka ana korbina putfini susina ani samai mana namli ora ka kurango holli fan kongu kukoran wadu simi inga ga tawri an jinudu birisa likolani nang sa wul basana ni samayanda tatamai tafa guru kanu ni poema basana tabirni na kamai da funsundu konnim ba ni na dagin da mai mutumdu kon jora ni funsun mai ra matna ni duksi di robert gujuna jean janvier adamu amige fabien rdc congo adum tundulo joyla salmanu Katna Ernest, Hawangio Edward, Tam Irimbi Gaya, Sabanga Nestor, Lona Emmanuel, Alaridi Kone, Madanga Prosper, Lasmige Leopold, Golsu Pierre, Debite Eljima Abdraman, Terengwala Tumarna Halang, Usimin Irisia, Azitinika Shamat, Wesin Lay, Pusile, Pusungulale, Yamana Gaya Petansu, Gaya Petansu, Matin Chamu, Nusimaman Jaminana. Ni pumu fidina utile huru wana ni tukdira ana fun sun mat namaza haman mang dizimu ni shimbasu jeremi namani tumu ana mang puyumbana shimbasu jeremi namani tumu tigde ma talbalia timote nami pala isaac kajividi namkan timil ma dizimu ni kidigi paul nami timil ni jamidi gaston ana kele ma kunyoma Kulmige Jean na Mijargi. Sindil na Bernard. Azuko Albasia Pascal. Azini Jamena. Lima yama fikonani hu trangu fufi kujuna Jean. Hani tukura sit atana. Matna tuza mwuni po mwami kwenina. Nuli tos matna hani tukura tanamai. Kulona famguzmamba hakwa mchivya. Na mwana ni kitepa. Ni tera ngwala kunu. Ni kunu sumaisu kanton perama. Sabi ngwala ni su kumuna. Ni tasidi Mahomadu, nan wana musimo, ni fantan operal, bolosu duksidi, Daudi Salmanu, Seilu duksidi, Abraham Semdezu, Pung Langon Roger, Gambi. Azun amokorsemina halan, uki tepa urum mationa. Su njunumia, usunda, usara, ufina, usara halan. Kainda ka famira kai mat, weyamina, kuramin lai. Yamana chambio Abdraman suni yam gwala ana cham Dakar matu chamu pumutong yam kalvanina utila chakwana pasar pumpu batu tong yam kariera andu tuzamu nu pumay matokina utin mationa ma hani kanga jamen tanini nam fimatna nu li sunda kitem data mika ulo ni mang dizimu ni sumaisu pero dogosuna mang kunyoma ni sumaisu beli yang suna man kunu misin na halan man su amwasin na halan su wani sasi yigatan din na halan lai lona tunisia kai ora zilamir igamira
lone sa minda lone sa ora nam fam gusmamba akom jivimai ni funsunda tabirnaka panana pascal ang livrewa ang livrewa ang kalegi jamina ni ang ayu jamin tani ang ha singgon ban wani te pan mang mai di ani fure manda to takanda anaka han mang komandan bavana isaac afisu komandan bavana isaac afisu salut kang tip chucho kai jivimanga kai omanga kai nemanga kai semeranga la jivira amang su wale wanda ang komandanga ni super semera polisa a walia gumna asu ang tenwana fang konkolo usun mai jivira ngalata ko no pasterna furiran mang ti sali a lonisa minda lonisa ora que la bénédiction de Dieu soit sur toi, car les services que tu rends à la population de Walia est à bout. Bavana Isaac Afesu. Quitte pas Mansoukari et Gangana, Halan. Quarnan Dalu Aria. Pour ne pas dire que tu as fait, tu as fait, tu as fait, tu as fait, tu as fait, tu as fait, tu as fait, tu as

0: barca na dua terdu ai sura na dua kwatu ala barca na jana oi ro wara na pri maru ro goma dana ga na uru tanda kangan der besi di ro kwara di tu gar ai tera dia cari di bujin dana na ka na di ro ala kwara di tu gar ala barca na jana oi wasala kala ala barco anda dua dua anda kula kurku yo dua na wor kindra yo tanda kwatu dua ki no bona mera hok tu da guru gi ja sur da namun ru ara unda ni ka gi suru atu atu yo dua ro anu ala watma yo kai kar mashala ai kanda uru ko kali ko kara gurtura be gurta gujina kunane ara na guji kanda a guru bekina yo hora kanda hagan gubu yando ara uru na hora kanda hora kanda ni ka kanu no
1: ai more re ye chala ye tak na hagan be bekina no nga gura ta tre sha la lai ko
0: yo gar tak ne duanu bur be kinana kadi ay naira na de gar re kwara na du tak na be kinashi a du da ne arta tirana un du ke ka du mi ge kiru be kana
1: sai guna na kade
0: ba ba ku da ga ku yo ga ku a yo gar ba